koro e koro yin kan deni yekuru koi e koro deni bi fe le ngwa yi ayen ni to ayi ko nyiniga